0: Also, don't forget, Y Philippines world-class intensive polishing experience for your shoes, bags, helmets, caps, and golf equipment.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein na bibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Folk, rock, and country with Peachy. Friday at 10 a.m. to 1 p.m. Here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
0: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live.
4: Yo,
0: Tuesday with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.

0: FM 95.5. 38 special. Caught up in you. It is 8:49. Time brought to you by iBerry para sa healthy eyes. Mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Rock Rock and Friday on Eagle FM 95.5.